0: Francis Wales nak cung sprada, jeng po galamang go, jomata laga. She gamata nga, a cop shum shani, come jang am ni. Nay go, so rang nay. The lang na she gash boy dent ha. Mew among dance upon body tear, in nana a mew shash go, mong jing shani. There was a dear nam okrumadub lam ta. Mi krumang room re, jomsh good na. A mew sham mi krum kajajan. Then carrojan wa a lump head, tusi shank crat wa a. Dang dang bin you a momini bang dan na. Jomadan laga. Ya shong nan e. No ji gun na kedane momi shong jomadaga.
1: Miwa mongtan nan shpan shilat ai nan ban ngai phong sam amyuga lai ka pha zhi neng kreng mong zun xian Miwa mongtan lai jiong rong ai phong cheng ram sa ren nan tha an tie miwa mongtan na pom phon zam rai go la kham tie la kham rai mong kan song kan go zap shang wa lu ngai loi ge ji sheng no mai miwa mongtan lo amyuga lai ka pha zhi sim ru mong sheng wang tha Miwa mongtan nana msha lakde jomshkun na amyushku tapgja ai phachi msha phongba mi shban shlat pro tadlu mongkan tingge mumta ai nengja kabrum ai akyun si lu la sai anthe mongtan na amyu mi khrum zengkha jat lamkha nong shmot khatwa lu chungkhwa amyu sha ni go nda khumi sha reka ai mu ai mi shngang shkang nam tu Asung kepa sakap spro lewasai. Tengina momi kaitana tienta. Sam amyu tusin da wanggo na. Kompruwa ai miwa mongtan nan lo amyu sha. Ga lai ga pa zhi neng kreng. Mong zun xian shi jen dan na. Jing ni chku za mga shi nying shi dam li ta. Miwa mongtan su pong ba di bao shan bu ga rap do. Miwa mongtan mong jin sha shang lo pian nan ba shi ma li dam lu ku nan ba ma li lan ai shi ba ti ta